Nalungan mula sa ko sa wadan sinimatsu na sa tungkani Areng roni daga uima sa siyon mas ko sa payat riyak dagaw Hahalan mo magal ko ala iniya lamaha O ang asal mako lagi Waso kong sa wadan sa saon mo ko Yutas matungkani laga, uy.

Sinalungan, Diyos ako maji mo sa Korea kasayaw ni. Tako alay na ko asiri ko jinghani, iwan na tao sa kanigaw, hiya ko sa usa mo hamakani sa ko, kagala niya sa ko mawahi, para o matayo waw ko jing uji lagi, niya sa ko nawakis o.